No, ti co cancel, ti co walau cancel, walau nol songo sakit kiri mantar WA nol walau setunggal, setunggal ti co nol.